0: Inspector có
1: Dạ.
0: trong tạm bẩm
1: Dạ. Em xin một cái nào cho cái năng này nhé. Các anh có giúp tôi mấy giờ. Rồi hắn nói gì hành sách tàn đúng ba. Tôi đang kia là đồ gỡ này nha. Bà ra hồ đưa đi mà gặp gần kia rồi. Còn nào đó còn bè rồi. Đi cà đi với dưới mà gà rạp tế rồi. Hắn nói mà đồ rồi bà giữ tư giá rộn đủ. Đồ rồi bà giữ giá đi vun đoàn bà ra hoa hoa. Tôi có gần nào có yếu mà. Hắn nói sẽ có yên đề á. Cà rạp tế rồi xin tức xin tức xin tức xin tức xin tức xin tức xin tức xin tức xin tức xin tức xin tức xin Marcus Warongo Street tu agalali kagali kweme yo kagali mbwende ano mato ure maka ukeremo mato hene eruga na tolo marobu kali keremo. Hello. Hello.
0: Watuli?
1: Oho. Mato eruga na tolo marobu kali keremo. Na robot yetu sambara na die kwa kurugana ikaura yetu oili mwe ya kurugana no anonse kwa gendera koko kumona spo ili ya kurugana koko tupukpa warugani wosta ura nzira ipo vakare noruwe zero kurugana nawa anoe pukuro lianena kwa kahame nanyi kwa kwetu wa kusingano transporti no, no dokuza long distance ne do modoropa no taxi no taxi vene na die di do kwa da ponje ne do kara modoropa eskwa ka mone kasi bantu kwa kumone ka nyasi tene mtu agwa na license ngoso na renga ta zia singe taxi taxi mza kara wakara si bantu ina lazi police ra ukara si tozi no process do kara waka kuteste ogwane ina watumbura si PA professional authorization zo kukulisi ra o transporte bantu hano singa taxi teni uyo mwono wasi kwa gwana tupu license si ndoka pio gwano so sininchi oso koko tupu kamba darasi ozeno process dogo za kwa nate siyo kaze kwa spangero waka kutiste na inye ipo waka kutara shewe suite zo kubura ku transport avantu hano singa taxi katia kutanda nseni o gwana tupu license na rea sito singi taxi hawe kwa mba dareni osetuwa kusinga no taxi ndino transport dogo za dogo kwa gaponze the long distance ya karasi kwa kudamu na vantu ina yuku damu na vantu mara kwa kuruga na fori watu kwa kukarasi kwa kukupa silinga kwa kulichinja exchange no silinga nguendi business oyo karangoso wa driver wakona kwa na PA na watumburas PA wale narenga wa itumburas GP sene kwa ato ososininja so kwa kara pavari kwa karasi kubura wape mayovigawari bute ndi kubura kukukwate uze modorongo pawari yasi kama kwa mbadare nini yasi nse kwa kusinga teksi kipi ndi PA zikarepo kwa neina ambarangwe yoyo yotu areta mo koko tupu kulitare ra kulituaru weze ipo tupo pere no mwenye ndo musurongo setu no modoroka zetu we neina yotu areta mo
0: tumpanto resili.
1: Ewa.
0: Ewa. Imongos na kari pora po inspector Ndumba kutundira moka wango hozo upomezua. Mo minute zimwe nono sekonde dongandi tango tundindire kusena tumura guwa nikira kukumweno wakwedo moka wango zo utokero.

po mabango gukunwisira mahori na abarandesa mahori kuna pia si kuvora vakanwise ko varandi vanakagava nokonda dina kuzuwika asiri kuvora kava pa mahori nonkamba daro dinompe vanatulisa po adonga dikarako dokoro makwedi onyimaso makwedi gatatu Uministeri wokangu kino irugana yokali na wamuka wangozo pumezua. Kuna kadioro kezua liwanersha po nambo zuzuni. Ni hivi ya uka wanatulisa po. Ezua kuna litameke kumwe nukaliatera modoro pazarundu koruha. Oro akara alipia alipia gidire unene modoro pa mbunga kuna gendi kutundira kusipangiro sarundu dogoro kiwango ili alikarere erudiko lia rundu ndi asarundu trade fair oku wana bareke kuwa alikida sidana uka na maudano ogompo heli kwa mosimpe kuna haminemo egane seromo liwa nersa Nukugawa maumbangi kwa veli ntani mhuyu ngigo mnene kuna karanguru goro asarongo kawango zo upumezua hamnyera yukamu. Zua liwanersha pontambo zo uzuni kuli dioru kankinye mvura mumazua rona gawali kakudumu kurum. Warungi kidi marumba sana kumkaduna kumuwa mwanamibia ndia simisi namibia manapokisa wakaduna mrongo awa ngabaka rumba sana kumisi namibia ntani mistini namibia warumba sani kawa horo were porweze rumarumba sana kukuli windu kasko ndo wike pita awa kawa horo were ngabaza kuhoba bisu kumarumba sana kukuhulira ngaga karako mumazua norontatu na zime nga Pemba nkuru dogoro mezuwa likuhowa lia sogedi. Mgende si geli kuwa mwopo ntambozo sorongo belua boys biekas. Kuna panda deke varumba sani omu wana kulitora mom. Hage kuna divisa si wagawi no penta. Kuna katara si ilie oguona wakahorora nga kakarerapo. Sorongo sana mibia nukuzerura erembe lio sorongo pontambo zozuni. Hove kuna kupura kena kumbuti mwato FM. Panguroza mangastrata mo shakati zinasilike imado kulifutiramo kwa hashotushi kota kototeli gono mvora norohambo umwe. Anaguwa nikira nosara potaso kwa rakudipaga mporosi kototeli kwa roya mporosi gono mvora noronena zimwe ogu gaheri kumpuata mu oshakati kostenguko mutano. Makona kono guwa porosi kukuli winduka kaka pagisiri asi kototeli kaba mkwete kukwama ko makona kono agawaru gana wambunga zukuruwa nisa iru gana yofuki. Hage karo yere porweze rukumkwata karo yere posne na mporosi puangesi pweli mospangero ntani mpindu gwendi mwa wa sarapotasa koto teli. Kaba surundu yere dogoro mazuwa ro na gane ga pemba nkuru mwaka tuikira no makona kono. No mpiti si domo Afrika kuna rugani sa ezu walo walili epongo moka gwane kira kumwe na president ya France Emmanuel Macron moka konjera ewa pukuro elimali kareru pika irongo yao kagwana no mpito dugwana himaliwa koma upungu isigo manini mpiti si umapangiro kukupita kana ponoron tatu manaka gwane kira kipongo limo Afrika lina karere mungkuru mbara za Kenya mo Nairobi. Macron anapanda deke epongo eli anatamba eli anatanda asi ili atulisa pamwe himali okusika kono biliona norombali na ntatu yoyoro. Kezi gidolia Macron presidente gwa Kenya William Ruto ngaka alihamisera mipongo lio G7 kwedi kuna kwa mako mo France. Pokumane saa kumwe no madimbodi. Uministeri wuna fabrika unamina no ikuwa marcheno. Wana wapuku orano mkamba daro kaba tulisire pomho. Doke werera maholi no kagusa po uchirwe kubarandi. Uministeri wuka ngukino iru gana yuka linawa muka wangozo pumezua. Kaba kuna kuboja na ezua.
kuna ujoro kezu hali wanerisa pundamu.

Kwa mwa tunakenda na leo simpe ili wa dingantu wa mwa tunakundendera simpe kweni mwa kurugane sampito mwa kawizamo kupitira kumbali ntano ntano mbili kupitira kewuta ntantatu zimwe ne tambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu 08114777 ezo funguna kina kurugane sa ano parupero SMS ko 63225 Asi nkara pamwe ngapi mazivuru nazo yena kukambe kako keri hamesero liwa dinkantu mo maukoro kochi timo iruga na yukoro kochi nkara pamwe ngapi mazivuru kukambe kako.

Elikuwa mo lio mostaura ilio tunagenda na lio ngesi mpura kini kukuhara asiaye mbili tupu tanko kaunkundi kama kaka karapo ano porvezoro mpitos na zegruga koko tone na ko nongo de demo studio ipo tu li hamesere milikuwa mo lio mostaura omtuwa kutarura vasingi sene vagwana deura zo mkugawa mbatero zo haku ngapi omu naika guma karapamwe mpito za zikuruka

0: Okay.
1: Ai, nati di kwenye nati ya ratu mwaza mazua.
0: Iya.
1: Kwenye sinati.
0: Etu mpandre unini.
1: Tango tuwa gere popu.
0: Iya roo.
1: Iwa.
0: Imo, tunakugenda nilikuwa mo lio mostaura. Mpito, ai, simpe pozili. Posuruwezi. Ruweze naro kwa kuduka, runa kuduka. Na mnuti ntantatu tupudi na upuko. Mostaura?
2: Halo.
0: Nguro wazeni?
2: Nguro wazeni nane.
0: Tunamtambura.
2: Tandu.
0: Famkundu?
2: Moturi, moturi, tuwarondom.
0: Tangonu mdimbire poke na karusumu.
2: Ok, saujesu.
0: Nonzwi da zumba nene.
2: Yogoro tu katotepo tuwa.
0: Makura, tunige...
2: Makura ipoka hagire popo.
0: Hii, ozongoso, ae, miss call tupu.
2: Oho, nani ngatumane?
0: Unene.
2: Ngakuta zake hagire tuporo usu.
0: Ozonga zikara, ninke, track of the year.
2: Mwakolo.
0: Unene, song of the year ngazikara. Ya, wale kuza postua situ.
2: Poturi, poturi, poturi postua.
0: Okay.
2: Wakumoneka kumonzira tu akara.
0: Unene.
2: Asitu wakaroma ukako uhaku.
0: Iya.
2: Zendete mostufuri ya kefuro tu ni kezo suosa sigi ngepo wale nsira urai.
0: Iya, ya unen sira ura.
2: Name sira ura, suosa zita ni karam sira ura.
0: Kwa muho guvara, ngapi na ikaguma nkara pa mwensenia si va singi va gwana deura zoga vambate ruzo uhaku.
2: Awe, oyonga ikinkara pa mwengazu kahasa. Mora se tutara tupu unene unene no accident da kuhora uka. Nsene okwama tu olia karakomneho yoria kwa na accident.
0: Yeah.
2: Suruososu wa poros kwa wasigi tuyunge tupu silas 100 kilometer mare kwa kara police station di wale 500 kilometer kwa kara police station ovra kura poto hudiku. Yoku kwa metu waligwa na accident mara oho la kunduru kidopo po mkunda guwawo go ya horo kere tunike onga wali sukunika suwalio stambele po mtuni nyogo mtuka pi afu kwa kuna kutasa ukoe wakara nyene no udi wakunika kuvura ohete kere ko safety aid inga mo mtuwa kuhili mtu einai mirikida einai hafeta mo mkunda si at least drive ogwa ya ho pospoti ozo ala tere guangi ngano alihetere tundi mbire waporos dogurwa ya sike pondi ala tere alaza ahoro kere accident ya wakakwa makomeho zendi komeho waporos ywa ya sike marangai hafera ngala hafera zonkara pamwe na wenyenga iwa hafesa meporter uri agogo mtuwa kulihetere wandi mbire waporos wa kutunda 500 kilometer marangai wa gumazi aye tu apandura ngelate ugagogu drive ugwaho upospot yezi wankara pamwe na inye wakudurgi dopo mkundanga ilagu masi aye arugana bina mtunga anu alihetere dogorota sirepopo mara mombate lezo kuho wazina aye arugano gu na hiu guwa rugina mtuka pinagu msigia pomo enye kufura mkwasa siri taka saroka ayonga iwagu masi aye tayo wa hafesa kumchiwa sezi sesi edi la arugana sinike sosiwa gai wa hafesa na inye upo mkunda.
0: Ay, tumpandre unene wa mkundu kwe mawizamu.
2: Imo nena surona saa vitani.
0: No karansira ura.
2: Iofanyo.
0: Takwara nipo nawa.
2: Isumo ngaru tuikira
0: enesu. Ay, ngaru tuikira.
2: Mpande.
0: Ewa. Imo ngoso utaugenda nilikuwa moholi wa mostaura. Tanko tutukire po machingi sungesi wa mprake ngoku haraka rako radio zoge.
3: Muhoko go 081 henye nanye pepi eiyoge pomhowo howo howo oweko awe ono karanti mura kuvura ogwane no gigabytes dononzi kwedino horora ko hawe iyo tameka kumweno hawe iyo data 30 omnadi kupa 30 gigs aweyo voice l kuwiza kumwe no 1 gig yo data all tazikupe 9 gigs yo voice 30 tazikupe 10 gigs tani hawe yutra 30 azo tazi kupekta mekeranye 16 gigs dogoro 25 gigs onoihara monarua ose kusikisa mostumbu kira setu momneni diwanya no nomora edi pongodi zogi star 682 hash ndi ruganesa ape my mtc. Okay.

lichinja ngwendi mtu akunyasi nonja ora school fika mngazi lichinja ikwawe rent wale na kaoketu mga zero kuma posturus kapita zilichinji mara nonja variable expenses kulichinja Kenya pa moru kwa kudiru gana nina madama tengo mzamungura madama tu wakuniga si totu na tutatu $15 tu atundupo $10 tu asipo $15 o harot nile kuhara wakona kuturanda ndi kapi wa rantu tukalia yoniki yoma damate so wantu wakona kutaranya si ininke msinke e inaivura kukara mo fixed expenses tawa hii changa bantu watameka kuchanga mo fixed expenses rent zange transport zoku za kosure isinge danyi taikaramu ingapi umaiko sangi makuwa tawa changa mo variable expenses zange inike msinke nonja noikuwa kwa makuwa tawa changa ingapi haikosa yei apanyi ngesi gaa rondoni ya gamaholi amenonja naru nyikuranda nonja zo tuye deisendi tozi simpe yuko kukostora mboroto ame kuranda wale za siki kwa $100 mokwedi. Ngesi ingapi za kosa mboroto. Tuti za kwena kuza kosinke kwa 150. Ok, se mboroto za azi kwa 150. Inge na nivarakurugana. Tuti na kwena kuteta nomfewa dina niruganesa. Oh, amepani kara. Okwa niranda nomfewa koku. Nomfewa dange kosa range wali yeyowi. Posulesina kara ngesi. Kapena na nivarakurugana za mfewa za kara keyowi. Na kwena tuti gurumna. Nize kostora kwina kwa karano mfewa dange no magadi aga kupurange wali maserega wali. Mwamono sa? Eyo kuitetero ku ipo osa pote kononja. Mwamono sa? Ozina hizo lifestyle na avura wandu kurugana warugani lifestyle audit. Yinke inovura kurugana kupi wakunovura kuteta. Seno dimburanya si? Taxi za nurugane sa apanzi kwa yurugana mwana kuvura kuhuli ira. Taxi amekufuta wali 800 mokwedi. Posurongesi apawa arondeke kufura ngafute deisendi. Kuzano kutengura. Posuresina karangesi, ntuudita nilichinje paru liange. Pokuzako iruga na, tani rondo teks mura kapunara kuhulira. Poka dumbuka, tutina kona kuliata nupandimbali. Instead of spende 1,000, otete pokachi, kwa kuspenda ingapi? Kwa kuspenda tu 500. As 500, ngosi na kukuli kumweza akawa. E ininke yokufa na ngoso, iyo na wavura ntudi kuruga na wantu, tani na wavura kupitama. Mwala nsene kapewa kuyuruga na ininke yokufa na ngoso, ntudi wako na kakorota. Makura pano kakorota, epuro linyasi, kupi kukwena ngoka guana silinga, oifute. Mwala nsene, posuruesi kapewa kuyivura, apangoka korotanyi, kupi ngoka guana zo silinga. So, noyo eno karanyasi, walipo weli wamwe, Kenya pa na guani samnona wale kutura pospito na inyina tuwakuna kuhilipura is it worth it? Niru gani sospito? Niru gani rugani tuye deisendi kusozo sninke tupu vantu wa hali makura mungura simpe nzaraza wiza membo so vantu wakuna kara no financial discipline yinke inanvura kuspendo inike so isna ara kuyunga simu ese sinya simu vantu wakuna kutameka neze tuwa kutumbrasi value value nke murukwa ngali mulio. Ininke msinke iyo mulio yaku naivura kutunga eparu liange elinanivura kuruga nisa simaliwa sangi. Morasi nzise tu kapiaturu gane sa simaliwa kwa ininke yaku tutunga kuruga nisa simaliwa kwa ininke yaku tuhafesa ininke iba liyoyo. Want tani need. Needi ayininkisa eparu lioge ipolivure kuzako meho. Wanti manyenenu. Sininke tupuwa mwonenge wa ntua si aminamenge si na duara mbinja zongwa. Ininkyo yako na kahaga. Seta tukatara nyasi walita tuzikostora. Senya si aminga nduara mbinja wale njakite za siki wale kodeisen feifonete. Posuruwe singe si tudina kona kutengula si inge na nduwara nombinja mbali. Inge na nduwara mbinja za siku desen faithfulness. Tu nakona kutengura kusosu na stora. Nika rande mbinja wale zo 200. Ndi wale tanzi kupiko postanda. Ni rande zo mbinja za karawali 150. Inge wale yo kuirugena. Mora kapio wapa pasimaliwa. Ipohe teke kuyereka. Apangoka wapa. Wale nowe sala rizoge wakaziru ndura. Inge taikali chinja. Posuruwe si tuwa kare ni marumba sana. Wawanzi tatuka heperamo, wawanzi tatuka mwona nguendi ya sikuwa tufingi wa tufingi, nani so osimaliwa. Wawamwe takanika si simaliwa sununu. Kutupuko simaliwa so sununu. Kenye sninke sinene kukwama omono kusiruganeza. Vuro katari ya si
mtugu inagwana 500 kwa kuparuka nawa kupita kana mtugu inagwana 30.

0: Kudi wakona kufira ponyo duka gana skupi kunuka zugu anozo 5 days endi nye nambeli ngoso apo kazi kambeka kwa zo 5 days endi simpe kwa kambeka ina pomremene na gogi
1: vyako ya shoro kango ni popo popo tupo nakuta apa 5 days endi munyi mayama yu wa mawiri matatu mfade na patu kamo kuna kuta ateranje ukata apa 5 days endi atapenka nkengo liyo yuna kushoroko waliyo 5 days endi kaka mbeke mjambi endi bie kaka korota kwati avyuke kaka wedere ponye makongo endi kaka wedera makura mpata kani ya kufana kura mga stala la wala li 12 hours 8 hours awe 5 hours 3 hours 4 hours kuyara rabu 2 hours huu nani liakiliwa nkevinya mkonda ya maliwa ndo wanito na matokoro no yoto atini nikavantushi mbio wavura kuturuwani na tuwe mbina kujambi ni makura mbina kafamu ngoli me ovyo mbi mbina kara mga chiketu pato wakuparu kapali wale na mji
0: marasa na yohoro kamekoro ovenye wewa uhuguwara opire kugonu na kukuoko ngwendi tozu mbane saya zina mfumu azoge wakona kuliponda nye
2: no mara zonkango zomu ya kuruga yensa zonkango ze puko zwa kuruga yensa vantu mara po zili nkango zwa kuruga yensa vantu asi ogui getuwa hugo ogui ge breadwinner aminaru nyu kupure pura nipura kwa wawa angawe ungo mwenyo sgongi msinke mwa ingili rene koro lyoge iswa kuhurwele asi ovenyowe mreli kwa unyewe breadwinner. Epuro lirinya si, nsene owe neina o dogoro ka ofa. Wekoro logena mwenye tawafu. Sene tawa paruka, mpilika pio okara breadwinner, simpi tawa paruka. So, gusa, owa sapote, nye kapisho owa helpe. Yatu rugano se, nkenye zuwa, nkenye kwedi na kona kurana sakuzo usura, sakuzo usura. Marasiyo tara mbaje zogiasi, ae, awantu sene wa papa era 3000 niwa pe niwa tantera si rande ni pakete yo nonfi rande its pakete so mburumera kangeni kuki muli sapote nyamwini mwemono sa o inangosna o improve maparu gao pilioka pirepo maparu gao taga za komeho so zonkangwa tulitura naru nyasi amenya me breadwinner izo za kutu ningsa wantu wafe moruhepo nonzara mora wa kuningsa wantu wa dire kurugana mora kweli ngandi nga helpange yo mononya si zakara psychological ninke effect engai karasi mangundu mwelimo WhatsApp digesta mwelimo WhatsApp oguristo adri kurugana sene nomfada horoka risto adam na 3 days ndio a contributor ogunye digesta arugana inga pressure tazwiza kwendinyi ntudi gakona kugawa 6000 ipo mwana si muruga nisili agawa nani ya pressure za kara ngoso mora omwatu paruka twalisiga siga ogristo waliko ili karugeneyo ka kara nozo 3 days ni years gaba kapiza disteba budget zendi izo agaba marok digesta po suroso kwa kara tupuno maseregatano yes kakona gago kwa maseregatano sene kwato ya kara nayo yes wamsi ni nikagabe mwemono sa inke wali na ara kuyunga oyo ya kara mwezezi na kutumbura expenses wantu kurugensa no expenses dao mora kapiwa kara no lifestyle audit walin pure tupu na wawa kubelamu waliwa wizema apa na wabelamu walimburenge wangapi osia tu budgeta si ame kongereka na kona kuzumbira imale yongandi ipo ikaremo budget wasesu ndi wali kwato kuzatupu kuzumbira ye ya kara mumtwe goge mara kupyo igwana budget line msingi osgusa wangapi osiatu budgeta si ekware koliongandi seni makware kumrongo gakara kupu ongovura kuigwana nomfa wangapi tuwa karanado nopati ilet karanado kwa irugana kutame katupo ye ngati karado nopati waitu ramo budget so ininke oyo yoyaku gawa ninke mreme nena kumaparo gowantu nasugwa rasimu wamu kugwanejaya tumbra simu no overtime mara ngapu maduru ganesa ngano overtime mora budget zogeza kara kupana overtime imaliwa yeye. Mwazo overtime ngano kuzetu mga saving azizi. Mara mora kapituwa diwa lifestyle audit. Apanazika uzasu na overtime ininke imu ya wiziremu. Overtime zaazi. Ogumtu mpilinga apinga wa damu na sumarua sosine newa mpe seka piga diwa okuaizi imaliwa yende. Ogumtu pili 100,000 wa mpe kapingazi kara nunu kwendi. Iponya si mulio sili posuruwe situa akara ame kumona naru nyose na azumostora vanga pia wazuguma no receipt odinasi wakatunda kotela wampe receipt wame kundinda chumuna mana kusisa ina mnike msecurity pewero inke narugana kuzugumi na mozozi na dustbin makure puro linyasi ngapi mungoka ruga na actual budget zoki wakataru remasi ninke yuya horoka ngesi tanisi mwesesi yasi wangapi osiatu nana bank statement those gusa bank statement otari yasi no charges doge mokwejoku ingapi nseni yasi no charges doge wale dasiki wale tsanziketu pas 500 ne inke ida karere 500 kwe joku. Kwe diku ina kadikere 300. Mora, spending zoge mwina o spending na. Kapyo didili kasi inke ya koroka. Sinzise tu, kapitua diva no bank statement etu. Ntuhudito kazi na bank statement, tudiku wazi kupura mangundu. Mora harakupe imaliwa. Kuzida mnatupu kapyo, iyo atara mangundu yoyo atara si, ogumtunga api mwa spending. Tupogwa na mo imaliwa yoge nare. Ezo alio kwa mako. Fu, yapo. Nare ba mwona siyo. Ogumtu riski. Ikyo spending angoso. Maimono sa. So, nsene nga kana siyo. Ogwana simaliwa. Sazikatuwa swali ogwana mo 20. Simaliwa soge mo saa ingire. Oga spending mo 31. Ogumtu takana siyo. Aye. Ogumtu tuakona kumpa. Mora ogumtu simaliwa maskara. No risk ninke dina atara. So, iponya si muliosi li unene. Tuli chinje. Tani. Zituwa kungasi, wamwe kwa hara korota kwa irugana. lifestyle odo. Hara korota kwa irugana, ipotupu, akalimonia si, agia akara nosninge songandi, apitura nomboroto, nkenye zuwa kupitura nomboroto, kupi kukwa iguana. Kwa irugana, kapio ninki, kwa tongese fezo irugana nazo. So, esimu na avra kudidli kwa wandu sesi ya simu, salary zikarengano mbuto. Kapisi zikare zononja. Salary ngano zikare mbuto zaza kurete sapo yuma inke wale na harap tumbura nibubure tupunya si vantu tuwakona kurugana no budget ne budget zakona karanya si kenye si percentage ozuvure kuzi allocator wale na harap fatu uramunya si inke wale na atamba omo NBC nsene neina mninka su wale kolireli kwa mulia kara konkure nkuru Mwatura mwe hundura sito mziku nkure nkuru. Vura mtandera si kapitua kara no, nosimaliwa. Kapisa kusazika NBC kapia kara nosimaliwa. Kapi gazi budgeta. Oso posuru oso, kapisa kara mo budget suru gendu za konkure nkuru. Ose nosi ose wantu, tuwakona kara inu ninkyo kufana ngoso. Kapisa nengetupu simaliwa sa kara mwasi, yangi. So, psychological effect kutundi ira, omu watu hampuruka, ituwa kuranayo eiwa kuyunga wantu simwe kurango lyeyoge inki ya kutantera mumagano goge eina kulia yange matoli purasi kapyo kura mnona kapyo kara okure mnona yekwa kuro kare mkurona apo kasika kono mvura no murongo nena ntano okara no naoge inki ya kulio banaoge apo kasika kono mvura no murongo ntano inki okulia apo no kasika kono mvura no murongo hambo umwe toka kara udigu kwa naoge. Mora isinge, kapioli wapa ikiremehu. So, spending zetu tu wakona kara si 20% za nkenye smaliwa is o kugwana. Za kona kuza ozipungurire meho. 10% za kona kara emergency. Oyo ipito nekwa kwao, it's just a 10%.